Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur ngiya nga ngaling nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur ngiya nga bugur ngaya nga jalamba yawa ngiya nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.